Meu filho Shongis. Mwananga Shongis. Ungabe sothi lungisile kufundisa sibathi mathaka lakuchaya ngitsakela official line nalanya umuntu lakusaseka shinene. Lakufana ngoku idlambu lokulumayelwandle. Lumana.

0: Liri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: kurwadza. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziri jegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Sara amore, fala, já vamos que não vamos deixar. Vamos deixar. Ele não

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka.
2: Baka yavo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Muchechi nyamasi kudai kuno ndatobuda kumunde ndapa tapera kumedza medza nozvipuri zvokuda izvo.
1: Zvipurizvo izvo zvokundorya mwega basi.
0: Toite nkoma zvenase kamuri yekure kure maningi.
1: Unobvunzawo zvamweni kuti kunokaita zvipuri kuneno.
0: Zvipuri zvakona zvinouya nozvinji zvakadodoka manje hamuchazvidya nkoma zvenase.
1: Zvinondoisirwa baba hongo kuti nguva imweni yane zviyane zvazvizvioni.
0: Nada yazviti ete kuita chitambu mwese azviti.
1: Chakamire meda kutambisa metanga nani basi tipatadzane.
0: Maita baza chekutanga notambisa mukadzi ndiyazve ndinakarasa kugrupira mwana ndiziyazve Ernest Sebastian mai yangu ndiisabheri Agostini anzikwa nambiya Tomas mukoma angu ndiwachi Sebastian munun'una Antonio Sebastian na Fernando Sebastian anzikwa na Paguti Zizinyu ndiFlorindo Antonio Bande Mutupe entown kudazoti mudzomutana mbiya anene apo mbiya atina nomufundisi wangu Juanqui Vasco, anozikwa nanguziya ba Maria na Inácio Chiramba. Então, noese anondiziya, na abate ese o rádio Moçambique, anotipasa masoko, anetika munyika nokunza.
1: Tatenda changamire mopinda masikati yakanaka.
0: Nemwewo basa rakanaka mukoma, makati takamutsigira kuno.
1: Tatenda. Mberi makumarongo mune miseswa na misere, 14:48. Kuro kusara basi gumiro miseswa na mire kuti tizoenda koita nhatu dzekumadoko niyano. 84-80-26-30-8. Takuponzera kuenda mukana wako kuenda kumapeto. Masika tipatrofono.
2: Basura se.
1: Tasura tiri kubwira nani?
2: Abuduri Domingos Ruiz. Pata mbira dozi mshibwe muno.
1: Tipeti isu ya Abuduri. Mapeto biningu makapinda zvakadini mulipi munani mechite.
2: Muchishanu. Musabato tangati panyumba. Zum domingo tangari tiyo wana pula mwori ni mwonte shtafi kwa uswapo umu agwa ya nyamasi tipa nyumba bangbani ndo basa
1: nyamasi ya msikuenda kubasa kwa senza
2: na tati sinat neso nda bangbani
1: maka zoro ora
2: maka zoro ora ho
1: mapira osho shura
2: tapeza
1: maya ziri kwa nendi no musia oti ya sharuka kwa mwotu padoko kare ingama mulipa muziku daivi
2: Na hano zipeshi
1: Majona isho Gula nendu etra basi Haya jati haya chanuka haya Abduli
2: Nawe
1: Mwena watambisa mweta chingu wako anganani basi nipura zani
2: Utanga ndumpa basa
1: Tatenda
2: Uzea mkazi pietechi antonyo tembo Ana Jessica Buduri Zabera Budu Sofia Buduri Naisa kusa Buduri Domingo Ruizi nga pina chiposi chakanaka
1: Sana ya chakanaka ni mwopi na chiposi chakanaka
2: Zvakanaka ndimo.
1: Tatenda. Kuri kusara basi gumbiro miseswa nehafu kuti dziende koita nhatu dzekumadoko niyano. Mbiri makumarongo mune miseswa nawo mfemba mune hafu. Katorozora 49 minutu zimejo. Takuponzera kuenda nawo mukana uno. Halo patrufunu masikati.
3: Halo.
1: Turubwa nani?
3: Murubiana Joana Jose.
1: Mulipi?
3: Dairo Trangapasi.
1: Trangapasi. Wakati ni Trangapasi iyo?
3: Nada kwakanaka.
1: Peti zvema zhinji ambiya. Mapete ibiningu makapinda zvakadini manga mulipi munani mechite.
3: Takapinda zvakanaka tichana tanga tiri kumatoro sabado panyumba domingo kuchechi
1: nyamasi uno
3: ndanga tiri kumatoro basi
1: mapanyumba
3: ndapanyumba kubikira papa
1: mapera ubika
3: natapidza
1: matiitira ne nyamasi yambiya
3: tabika no matumbo mozi divi
1: azvirokwazvo andangwe gura kunyamasi Arigashwakanaka mani. Ndizvo, meda kutambisa ita chigwagwa anganani basi tipuradzana mbiya nguva dzaita chanje.
3: Chekutanga ndotambisa imwe basa pamberi.
1: Tenda.
3: Ndotambisa mwamunangu Vivare Rushiku. Mwanangu Kaitano Vivare, Ria Vivare, Anabera Vivare. Ndotiti tapedza.
1: Tatenda, sarai zvakanaka. Mutinga masikati yakanaka.
3: Pano vamweni.
1: Matudini?
3: Atari pano amwe ndapindawo.
1: Tambizei mitashokasika.
4: Halo?
1: Halo, ndimwani, ndimwa Vivale.
4: Vivale Rushiku.
1: Matungamidza mudzimai.
4: Ya ndovabvukira foni.
1: Matatofikirwa.
4: Ya.
1: Tipeti izve mapeto ibiningu makapita zvakadini manga muripi mechite.
4: Nada mapeto ibiningu chishano pabasa, sabato basa. Zuru Domingo tanga tuku kampoko ndao nyamasi pamberi no basa
1: ah muri pabasa nyamasi uno
4: bondi
1: ndiro kwazvo vatora zvishura
4: ah ndapedza ya
1: ambi ati aita zvitambo nyamasi
4: oh aita dimish
1: hangwe gurangu yakasisa kuti kare padoko ya
4: na daone ndune ndukara
1: ari vale
4: bondi
1: ndoda misa meta chikwe kangana ndi basiti paradzane nguva dzaita shanje
4: Ya, chakutanga natambisa imwe muri pabasa.
1: Katenda.
4: Kuya mai Luisa Florindo rodzinzare sera takademo. Ankwe guru Jose Rock, mudzimai Joana Jose Rock, noese mami gumil vintage na gare eso mbairo muno tranga pasi no pa hombwa apa. Ngapinde mapeto biningwa kanaka.
1: Mopinda masikati yakanaka imwe.
4: Zvakanaka.
1: Katenda. Mbiri makuma shanu emiseso na miri no hafu. Katoro zora 50 idoji minutu zimeyo. Chenichaita apa. Gokasika kamara kudai zvikaita. Airi. Akada upinda patrufunu. O, nona kuti airi ninga adaira. Watapo ulipo uni. Mbona uti ndiani. Masikati patrufunu.
5: Masurafu yungu mafinata.
1: Tasera ndiani zvia.
5: Agwenda shikamizora.
1: Muripi agwenda.
5: Sirimuno mekato tiringia weto mshamara.
1: Ha, murukuti ninta weto iyo.
5: Zero pass.
1: Tipeti zwe mapeto ebiningu makapi nda shakadini mulipi mechi ite
5: munani. Chanu sabuna ndangandiri muno mercado tengesa tengesa. Zuba kendo kire. Yamasi ndiri muno amchamara mercado.
1: Makuna makuna matas.
5: Ii ngoma vinatu tangira kale. Ii ngaira mabduwa me.
1: Mapera kushushura.
5: Mapera kushushura ya.
1: Maita ne.
5: Ah dargam para kuto no masamba amchamara.
1: Mariam para kuto no masamba.
5: Ah, zvakavhingirwa ya.
1: Masamba ako na chinyi, kovhi?
5: Kovhi, kovhi ya.
1: Kumba, mazviitira kuti inda weto.
5: Abva kumba, abva kumba kumideyo ya.
1: Agwenda.
5: Ndauwe.
1: Ndauwe, tambisa meta chibwa kwa basi anhu waira tatuti prazani. Nguwa zaita shanji.
5: Kutani ni ungo mavinafyo.
1: Tenda.
5: Ndauwe, tambisa mind vision and way. Jua majitise, ndine kuna wana agweta, agwenda, dengina, agwenda, malko agweta. Kuna yese mami gumbi, mteji, yote, mwapinda chipose, kana kisa mshamara.
1: Nemuwa mwapinda madoko ni akanaka chipose.
5: Aina basa kuma vinata.
1: Tatenda. Purutani nda haku dao mpurutani umwe basi upeze sera hapa. Unupinya ngo kasika kamari. Wow, kudaya lipu. Unupinya ngo kasika. Umwe basi upeze sera. Nguwazi shakwa ni zaita shanji. Umwe basi basi. Mga itasho kukasika upinda pa trufunu. Hapa tinga muda ila. Wata hapo imenduzo kutindiani. Masikati pa trufunu.
6: Hello?
1: Hello? Trubu ya nani?
6: Ano muda lana arivya joa. Kuno nagoa teranga basi.
1: Ani?
6: Orivya joa.
1: Ah, tananga pasi gragoa.
6: Honde.
1: Ibaiti zwe mapeto ebiningu makapi nda shakadini mangamo live mwechiite imunani.
6: Michishano anga de banyumba pano, sabado banyumba zure domingo ku igreja nyamasi de banyumba pano.
1: Mapeto usushurambia.
6: Honde.
1: Maitane.
6: Ah, nyamasi tabika na derere romdenga.
1: Ah, derere.
6: Oh, kwanda na koko.
1: Ah, ndizvo zvitambo. Ho, ra kwakwa kwa mazuwano.
6: Ndizo.
1: Amoni yako kanda no mafuta no mafuta no matimati dererero.
6: Ndizo.
1: Irokazo. ambia merota mbisa ite chikwa kwanhu angana ni basi ndume ita kugumisira vangu vakuchina.
6: Tautanga ndi muri babasa.
1: Tenda.
6: Akuya murume ita Domingo. Na sermo sermani, na wesa no ndisa dope desa baba na dobya kodogo.
7: Halo Masurasi.
1: Tasirati Masura wachangamiri. Zina ndiani?
7: Tasira. Pano murubuya na itai Domingo la goa tranga paso mwuma.
1: Mapeto ya biningu.
7: Kishanu tanga diripano, sabudu pano, biningu, taenda kotenda musiki, nyamazi, tukoneka diripano.
1: Mapela kushushura.
7: Maona.
1: Mavizu wakare kuti mashushura no deliri.
7: Ndizona kamari.
1: Tatenda. Changamiri ya mguwa hapa china hapa. Meidaunde ta meto wa hii ya tatubasi mdumuwa kukumisira.
7: Chekutanga ni muripabasa na soteke niko mkazi Olivia Shoao Newese maamigwe mili zintisezi nga wapinde chiposi chakanaka na Sermo Selemani Vanduzi
1: Tatenda mpindo wa masikati yakanaka hae
7: Chakanaka vivare ruzi
1: Tatenda mbili makumasha nwe misesu wana mita natu katoro zora 50 isezi minuto Japurutani China majinshi Mkana ya trufunu tafunga Toperekezwa wange chingoma ichi dakara pachino zenda koita makamaka nhatu kana kuti mugwa zvinenge kota nhatu hongwe masoko muchiputukesi Walteri

0: zvirikunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvikasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo nuru.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudu.

0: Halima, ndaduze kupedza. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura uri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno nini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Hokoyo, kudai mwechisorora, matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripocho kumboti otongwe ripadhuze dhuze nemwiri.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yauri sikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabininguri garega uye rarama nomufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: My support.
4: Chiana chemutambo chemutambo.

0: kasi wa ngoma yo kutongwa mira vaporikiri vandekana varaji Mosambiki apa maina dina mumbo Francisca unoda kunengei
1: mumbo Francisca unoda kunanga dea ulipo mwanaka ajabari ne mwana nogana mwanaka ajabeza bari tipos mulima uya noda mwana tipos mwana u epa mwanaka juya sempre abari yeno nobuda mulima uya tabasa lake ulaya upos pinda kwapi chaka usavi tipo anga kumapondopo tinha kubika ano ano ha andu avere tipo mamuna gostar sempre mulume mas mas tu se noita dea ni ura mundo no pinda kwapi uchaka mbombo yangu ai vez musopo ha tino handoga na mkaji wangu ngeni tipo pondopo no vunjisa mkaji wake mas mamu mkaji wangu dea uga tino gara dea vir bas gara ku ha memu
0: tokatoka bas
1: toha tinawatoka basi ni mwana ne chini ii nalemba walisho musopo yuwa uye wahe jino handoga musopo no handoga puriki uwa bari ipo mwana kajono nangawa shi shamwari mumu nopinda ukondoyo kwa mama pinda nukwa wafungi nalemba nini andi bari mwamunangu ujia jesu kunditaka tingananga ngenu kunditaka tine uwa wahe mbombo uye puriki uwa bari tazeli ipo msopo ino nakamashi jieno wakana ngashi shamwari mkumbina kwa mama idea ne mga mkanda mayu wangu na baba nangani pa inina kumipa mspeli ndaka nyaka juwa mashi mamunangu jia jesu kunditaka
0: kutundibari
1: ati andibari agora andivi kondeo pika apana unu apana mundu jingananga andibari apana mundu nakapa tapo vya kuno durape apana epo sandu kuhisho kwa mama
0: Zvona nanga mumbo wani.
1: Ndimbo.
0: Zvingaita tusu usiku nomasikati ndoenda kutsvaka mbombo jangu, tsvaka musopo jangu. Nguva kana ndau ikoni zvakado yokubika kamutoha tese, mukachingena ubare. Zvini zviri kunezva.
1: Ya, ndinzona mimi yatandango.
0: Kureva kuti mumbo uware, makaita mumbo uware, zvakaiteka zvakamba kuitika nemwimwe pamutundo penyu, kama zvichini. Chini chakamutoka mwimbo mumbo wani.
1: Ya, nyimbo iyi. Bashimoni je juno anda munyiko muno
0: izvona
1: ari pevandu memu mutusu unoona mumunda bale sofrement lishie pa munyumba
0: izvona
1: ai vezi pa ino itisa tusu de ave nyumba ne mai viri mumbo mumo ai bunu kunja
0: izvona
1: ya so ki atusu tusu ati kunyimbao so no kanda jiro vipa ipanje shwa
0: pangirano
1: ya Dipo no tona jendo jukora iji no indica na vita dela dela dela. Né porque às vezes muito não imba juro je, ali por mani vai não imba nyumbo yo, eu tá ofender. Agora já ngu é ofender mundo. Do com imba je as noita de demis.
0: Zirkuitika.
1: Zirkuitika.
0: Nchokade kudarika mu porque tu sutre kopendirira ta zwa ngoma e tu sivino kamuta ko mupaje imweni ngoma imtetembekana mu imbe takoka kamu siku nyamasi maina dina mukati mushirongo shido kamu shino zimtetembe umwe ichimwe kamu shirongo shino sika mushposa zvese manganga si emisoro provincia de sufala tomwe po kamu na manika tikangana kuti shi shirongo shino shinoso shino sika vo kamu nyika jokunja tetune anga kuvira mu internet kana mu www.rm.co.mz. Zvino mumbozve mukati.

0: Tazo imweni ngoma vapurukire vandikana vuraji Mosambiki zvotananga kamu apa tiri kudavidzana na Maina Dina mukati muchirongo chedu kamu Snozi mtetembe umwe. Maina Dina, muchanangarira ngwapi mumbo okutanga makatanga na kuimba?
1: Mumbo okutanga na memu setu ndiani mkandala.
0: Kandala. Nunde kuna gini?
1: Mkandala. Bambu. Mkandala nananga kudini friki pamuzi.
0: Zimita.
1: Pamuzi, vinaitika kudini. Yuhu, veno vekita mamunako, mamunako ajishu. Mkajuta mamuna, no vekita mkaju waki ajishu. Epa, wadesi nukuna gana mambambu. Mwona, ne? Maji. Ajwe mamuna, no vekupele ulejera. Mkajuta mamuna ulejera. Maji pa. Pamuzi, papale ajishu, parisi mambambu. Nye mai wapele ulejera, dea, ne baba, ne ajishu. Ni mwana nukia shina, papa paresi, bambu, piki, yuwa onobuda, nukima mwana onobunjita babako, papa. Ngeni mkita deba mzipa, alifuza dawili, vana alipundopu, mwana ne, hindo njimbo ya kutu, ya kutoma.
0: Mkandala.
1: Mkandala. Kaniwa, mwovi.
0: Azwi.
1: Ajiju.
0: Ajiju.
1: Mamu naga kaniwa. Nwa ajiji mkandala.
0: Mkandala. Kuleka kuti ngoma iwari. Iji makazi wana pa mtundu kwa. Siliku itika zwani.
1: Shino itika. Shino itika.
0: Mkaja noma.
1: Si mamu na noma.
0: Mwano guma vana waguma pamuzi. Dina zwangu nini pamwe pangu. Dina kutupula. Dina kuvereketa. Vese vakarejera.
1: Dina kuvereketa. Mwano ya mama.
0: Nuzbuisa kudini.
1: Como? E não é bambambu? Eu não me imagino que não. Nem a mãe que não é bambu, nem a mãe, nem a pai andavele. Tô mudando. Mkandala.
0: Mkandala.
1: Kaniwa.
0: Kaniwa.
1: Ajiju.
0: Ajiju.
1: Kaniwa. E quando se alo bana o kuno mikandala. Bana lo me moni jo mikandala.
0: Chakali, maina Dina, makamba wako kwa kana ukenjo kwenda kuita mserepete kana show.
1: Inini? Ya, ve show noita.
0: Noita show?
1: Show, carnaval. Aive na kada kurtura. Aive zi matamanu nangabuna nundani jangatipinde, tunupindao. Ya, andine. Aive zi aronga nataka konkurele. Mwesi, no buda, no pinda,
0: ndiyo.
1: No danijo.
0: Menda kwete mserepete.
1: Yeah.
0: Mnaimba kushone kama?
1: Si, mwintu mali.
0: No banda, zwesi, mnaimba?
1: Mwintu mali.
0: Amuswa cheki?
1: Ante, nada, amuswa cheki. Cheki, ante nukua nyisa vaskara.
0: Nukuimba?
1: Si, anaimba. Bembejo.
0: Jukada kacha, wale mkati mshiri mkwa chelo isu wale. Itusu kama mshiri mkwa kuziva mkwa isu wale. Imu mna mserepete? Kana muno beswa? Nashi besero?
1: Nadi. Adi besi.
0: Mumbu jenyu mnaita moga, pana mpesangi, pana anumpeke jani simba.
1: Para kunini?
0: Luku imba, uimba.
1: No, ndina imba ndoga. Inini shangu, na imba ndoga mesho. Nukosa, andi nyepi. Ante, dino dani juwa, vya kundi tisa unyumbo yangu. Ndino pinda. Alveza, andi saya, andi, kompose tisele. Andi saya, ne? Dino guma, jani kajuja manera inotoka kwa zuia.
0: Mumbu.
1: Dino ganada. Mfana mba kuima, nyumbo hii. Nitu sadea, dea, dea. Antono vya matitia kumbo sewa, nuenga lupana. Lakina jesu, zazara kwa api, soro. Aona, ne?
0: Mumbu jenyu, mnotara moga?
1: Ndoga, ante anditari, nino imba dea mishu.
0: Munu jiziva chese?
1: Jese.
0: Inga na chone?
1: Shuu. So, mtri anditari musika, mutave, munda jimusika jimishu.
0: Makuma tatu jimundo.
1: Ya.
0: Chaka wanda?
1: Ante monishu.
0: Munu jiziva chese, jese, jese.
1: Jese.
0: Munu jiziva?
1: Ante monishu wali judea. Azu viana, manu viana mangwana.
0: Shukada kachi.
1: Mangwana memu.
0: Anuvisa. Kumu
1: nyamasi nga primer jie kumapano.
0: Amzuku longa kushona.
1: Ya uchakani maningi, nea suwa onani. Dati ya dushamila ndo pinda hankanya. Nusendu mwari
0: wananga
1: pinda ya. Maona, ne.
0: Shadano mpurukire kama mtusotu kulewe jana hapa mtutembe kana muimbi maina Dina. Mukati mshirungwa chedo kama mshinoz mtutembe umwe. Ezino kama utakwandazo kuzazo imwe lingoma ngukuti nyamasi trikwanika kama pano pabaira. Tishirangalira kama mumbo jo mu provincia yo Zambezia. Mashuapu, mwano mshuapu. Zino, mumbo ushimukati.

0: kaje imweni ngoma vapurukire vadikana vara Mozambique samsambi pokamo tusota ku viaje tichimupa apa zvadaro kazvo mumbo jimani kamu chikusiyana siyana zvino vapurukire vadikana vara Mozambique atichito kamu ta buyai apa no mujimai kana maina dina tananga kuti tiri kuwanika www.rm.co.mz ndiso raji Mozambique mangange emiso reprovinsi ya Josofala pomwepo no manika manenga kuti munoita makore matanhatu muchiimba kureva kuti makuita msirepete kana show ndizvona
1: ndizvona
0: lini
1: show dia 30 dia 30
0: 30 umwejuno
1: umwejuno si prenova
0: Madencha yani, unapate tembe.
1: Hei, alani jatusu. Matamano unu. Nimoni juabu, avivu kia kubiashara.
0: Njoma.
1: Nika hii, yesu yo festa. Apana nugara pamusi.
0: Shadada umpurukire kama ndikana wa Mozambique tusu kama tiriko pindirira mkati mshirongo wa shadu kama mshinozi mtetembe umwe tripleve jane na maina apa dina vananga kuti zuva kana nshiku makuma tatu mweji unu kama uwe wakuiso kana kumane kama msiripete kama kuchirika ijwa kama kore anakona kute matantatu kwa mabasa avo ukuimba kunanga kuti mumbo jeno munu grafaliri kwa hati munu tapa maso kwa hati
1: mumbo yangu primeri ngari fasidu toni biyaka farsero mfano ya Wali je davinda jumoni ve diani MC Crencio jumoni wewe acho kinapo dugara pamusi po muzi napo dugara pondopo jina kutaka avoni wa ve avari bon ajezi wali je ndini ndiani wakapana alipo mfano wangu ya wali Kilimani anu nanyua ajezi ndiani mfano ya
0: Waro imumu imananga kuti muna mumbo jakato wandisisa mweta mchetembe kana muindi umunu nyika Mozambique kazi chikwa juka mwumurkwanika shino kama mshipone la pano pabela waro mungati vunja mwapi muindi mtetembe mungananga kuti mumu maita mchimai muna makore kato wandisisa madoda makula maana vana
1: andina vana watato
0: waro mungati vunja mtetembe kana muindi munga vula ushape wanaena umunu nyika Mozambique
1: E às vezes nem andam com isso, garante isso com o mimba. Até às vezes não avunjava na mango, que mui mundi tolera nem mui. Só imao avanago na juju. Porque demonismo às vezes mora por um curitora, né? Apa não notora.
0: Mumbo.
1: Mumbo yango. Imagine na maninga simba, o cuimba até com vina. Não vina mais. Assim, mugana, muga sota de zango. Até não era nini.
0: I'm not going to be able to do it. 85 0 6 4 3 9 3 mukati mushirongo kama mushirongo chesu chinosika mushiposa zvesepo chinopinda kama madimingu kufira pano pabera uno musofala zvinozvi mumbozve